dona vive o seite que nem embaleta na sasanga mertubu que en dona bubale dona pipili lai ko baby azaria toake ke rauna nona i tumutumbu ko uraia wata ke matelita o onele lele yongo ka kune vua e suona mate e nangauna e sudukina a sudundole ka sele sara ena Starship Hospital so talena vei Abi waka specialist came back as you were na kerandau mai na Wellingbulla ni Starship mai Aucklandi ke na Korturanga na Wellington Regional Hospital the North Hospital kamata tiko me tumana ki e sona I tutu me buke ki na ngone e leo lele yongo ko baby Azaria kumendo rongo da endua na nero vitala noa ke Mrs. Nemai Tangi the Kimbau and a Viti, Pamana Fiji, and a Kenakatuni, na itutuku, membaleta na give a little page, membaleta na pepe lele yongo ko baby Azaria, ka meraunin duana vibuke, ngole verto na Tawake family, e Palmerston North. Avina vale na nomini visureti me mendo non da tu vitala noa se non da vitala noa membalete di una na pipi le lingo ko baby Azaria Tawake matai o via waka mbula ve non dundu indel ni soso en dundu I zabu tu maikino waka tu low waka vina ka heli ve kem ni Mrs. Tangi da kimbao ni en nomini vili ta ki vina ka en retio en do waka rongo da en vising waka rombu ket sara na tutuk nga ambaleta na pepe li le yongo ko mi baby Azaria Tawake na nona I tumutumbu ko Mr. and Mrs. Tawake erto vai tukutiko I Palmerston North na ngone le lengo a sudundole sudu na tulsa vulkandua pune vua Lebna na lega se na defects mbeker nda kaya sa ndua na sele sa sele oti e lebu talitiko na sele e na yanga me ba dori bua e tukuniti ni ono tiko na lega e kune bua na pipi le lingo balte nerto tiko baka semani tundei tiko me ba na kenei baka rau weekend or na citizen permanent resident do lebu na I vivu ke baka bau nua e dhuru mai kia balete ni ratou lau tiko mai baka work permit sartou tiko ngo na transition permit soli tiko berato balete ni tobi mate tiko na ngone ni kati o tina na nene tobi tal noa baby Azaria sana rei rei wakati ko me o bula ono ia na kena bula ndina e bula tolu blete ni sudndole to ki to vital no ti ker to na bili ta ki mai na Palmerston North ni to musuni bosa ti ko ka be team lead ti ko mbeka na kokoti vice chairman ti ko ni Palmerston North Fijian community la ko ti ko mai bira to ki to sema me ba o sara ide ti ko kerei mai men do na bure ni vitala no ko nda to sa ti ko kina ko na fundraising go o pa bi bi na hedi ndo na sala e mai soli mera ri nda ru vitala no kina mera ke la ur na lele bun sa ti ko na give a little page North Fijian community se ngole na children of Fiji ti ko kina na vika me baleta na fundraising ti tal nga na QR code ki to na ge Wakauto wa woki, bolete ni singe I wakande taki sarati nga mai na fundraising e na vida na singe singe I oti ungo. Na numi tiko me na online store me waka edhori me rani inda bolia ya kina non rangone mbeka se me rani mbiu mai na order. Ye koya singe vital na otakitiko me rani promoting baby Azaria eh. E sona lenge tiko wa sarato nga ibuka taki koya ni ki Aucklandi. In Starship Hospital. And don't sell it like a utona. Sangay Satikongo Ivale, yes, a lakutunga and soliwana, okay, and the reader to any piped oxygen, to go on and go, eh? Usinui, when they turn at Hinaya, Nakaki, they say she's being fed by a tube. Bulla Bulla Saratonga can eat, right? Yeah, there's a

0: lot of defects that needs to be looked at by the specialist. Na yanga saranga na nonda thau, na kaurongoda, na kasabande o tahi mai, o irumai pamastan, sara, sara susongo ni bata, sara visiko tiko e na vei, kia lakotunga na visiko, sini ta songo na visiko, sara lakotunga o na visiko. Vitartara ke nuku na kokoti, vice chairman ni Palmerston North.
1: Upa, karang robin na gandina na, na iba kong masala na talang no talang ay, hindi na yakap ni Puay. Iyo, kila na na...
0: Iko na children of Fiji, ya sa, doon na ilabo levo. Sa, lakotu e na wabin binaka. E balete e lakoti ko na wika kibin ko e na lakoke de virito na vitamani. Sanga ni total na kai musu na kanga rtu na musu kortu na give a little embalte na rtu na musu kana nortu makata badaba ke na boke de bakandu la kusranga virtu na vitamani membalete ti una so mini nortu vi la koeki so miti ko na na bonu rtu liti ko kina na ken rtu ka kan rtu le onela le rtu na ngon la lai family of four children le ba na ngone rase kala lai sartonga. Oliti ko pero dona transition visa mer ni rei din bala tortu na bunuai era to sengan era ni release ta na pp e ando na bunuai da ba bini na kina ni rto tu ba ka rona bunuai mer to ka na ngona go ke na la ko na ando na ka na ra ni do ko e an isange ya sange o ke da Fiji tai sporro ke na ti ko po sini na ti ko era friends of Fiji sin tu ni o ke da ga. Kila menda wasia na ke ora ni solia lima na dola vinaka, ke senga vinaka, solia ni vira na tuya na vanua tani, mera thau mai. Tana lako malabu, era tuna lako vana vitamani ngo.
1: Kina sana, niya, ndo na kana deadline, soli mai.
0: We are guided by give a little management, eh? Or tuna, they will advise us. At the moment, as soon as we reach a target fund, ena songo, at the moment, I think the tuna gate talano takembeka within the space namburi ni vitalano sa time. But ni sesenga ni se pipi na ngano ko sesenga sartunga ni kilay. How much it's gonna cost? Kaya ka okay lati ko. Oir mandanga na may ibaka tu yara so mento na ilabo lebo mereray di bunyo ay mandanga. Kaya ang kaisel sa tangatali kaya ando tal na humay ilabo ba ita mera. List operation e na vaka utona e na vaka na vika me mbaleta na i vengo ya sa da sa zarnga ni ato ki non da kila e io i ona rei da singe te bu zarnga mbaleta le bu na na sema na kena gal na vi bando nui mai verto na vitamani me rani ke to boso ke to na tambane ni tsuro na Fiji me vani Lubebiti, Senaviti Council, Merenikito Wosa, and a vika membeleta non buke yo pepe, baby Azaria. Kabahaki nor to my Palmerston North, Senge Vaxolis Artigana Vivando Nui, and a Lomani Mada Unko, Mbleta Daka, and Gay Sanasotini, Kilana Kenakawa Kaywala, Erto Sangani Vingoma, na Tambanini give a little, eh? Runa Itumtumbu, Otawa Tekina, ne Azaria. Ya soli mai sangai salai na GoFundMe page. Na vitala no vira I tautumba. Se se ngasaranga ni lobi ni na tina ya. Kila how wide can we go? Se se ngani tuwa na ki babinaka. Na kene tuwa tuwa ya. Sa kere I tuwa na o kenda na Fiji diaspora na tiko ngo e Aotearoa, Islandi. Mendon tondo linga mai. Na ya, rei iyo, sanangai mbita ke deni na kena volo tukutuku. Kena etana nonda soli menda loma soli ke ka endre enda sotava ti ona endre ni bakani ya tu ngona na vika mai na tokela I Middle East ena mai baka vuna ti ona kena endre so baka weekend ai sensa lega mai na vaka soli wala nga ya ni vintu o kila ke enda soli ya vintini enda kila o tini ke soli ya tala ni vintini raya ya lima toka nan dollars ya santa bai bia bila ito nga blete ya na bukea na kake de e katibaki e kai vola o de ye soli mai ena bai bia bina sa lako tu nga ene na bai bia bina ka ke na kere ve masulaki men blete rito na vitamani

0: natawa ke may Palmerston North. Tiko ngā nona I tumutumbu, sangei tiko na nona tumutumbu e rau wewatini mai Samoa, rau susungi koe dake mai. E nda reitha toka na lotu ni kua, au sangei reitha wakandua me sina I tumba, sina I na kapak, sina I na hall, sina I na viva nua kita ngā. Sa sianga sarangana wanua menta tos rau kina. E na wimbulu ni Father Penehe uvia ki rau witala nua ki Jocelyn na maramango e wa wati ani weekend to I viti ye tina tali tuku ngā mai viti na maramani rotuma na tinana nona tata e turanga wunua I mai toke lau sembula tuku ngō rou second cousin sarutinga ke Father Penehe iyo mate wasauri na turanga mbete ngō wakadiri lolomandina turanga winaka dana tu pururua Wellington Wellington region go kilebu bina sarana turanga waira rapa na kiana mai waka edhori na nona songo songo langi langi nona peris kito wake la sarotonga na kiana tatara wiki mami nisaru turanga binaka na valibu ole tonga na waka dhengu na turanga bete ko Father Penehe patelisio
1: Aria, kena nana matawa.
0: Nengke imo toka.
1: Nakwa, matalanga ni lule viti. Andi, nengke pulisa aria.